Woohoo! Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kayang. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat. Woohoo!

Dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Araw na kita to perindang. Ato ya ulat-lat.

Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kain. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

Maya ka ba nyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung tiba kanya. Tulung may business ka ban, nanti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung ka ban. Ila kita nyo barang, sida iya ga nulung. Pesan to area ku Natalia ni ang gawa FM.